0: na omana mengunu menguile zaba kina na ndarabu ndarabuwa kasenga nina no matale na nonarabu tigine wale mubosa ena bukundra na ngalu taltanga sikini toso mandanga ikuna kaipa awili kena lesson drinking is associated with womanizing hey kena bakabiti kaitoka ya abose lemo ila tui parusia bakabulida adhaba na lubengu na kitengu kakoni solia na nomu kauko virnelewa sena nomu ibalabala kibirna tui kila na ngune ngone undurisiko indon da ngune ngone na sulu baka tangango tiga bumi na palia ina ngone haru kila bisa kasi turang harunda bisingo edo na orais riribi na kani uniform ni bangi eni lutu na muto walindani si sulu baka tang do na milo ro na milo tolu sanganga kemu ni na kai chiko ni kai chiko ni kami kami thane ngone was down walindani si weli chiko china na tumi bali ngone vita tala china na tumi ngone kitu usote walindani si drinking is mainly to do with attraction of the opposite sex. Baleta ni ko ngunu, iko le was down. Walindanisi, dua, rua, tolu, wa, lima na milo. Satiku bumi halu mebi ko na halu ni ngaro ngaro. Praise the Lord. Satiku bumi halu mebi ko na halu ni dapa. Iko sa, mati ni umbula binaka tu iko ngai ngunu mau luka umuli elia. Nangunu ya afekta kanon dapa kasam. Ko yang set bina kasar tu kan, ikut bulu bina tu, ikut sini ribu sebulan elah ya. Ia nang orang sahut tu kena yang guna, untuk kena way ini. Saat itu bu minta kata kena tiapor. Maka bu nana lah saya tu mak kabur ini mata bu balik. Santo nak kena lebu ni mana? Lebih ni alibu sembimbi. Rasul tu outbound of wedlock, balik tengok nana. Nama tin. Ke Trista kili sutali. Eva bu pada nana lah saya tu, bapa bu pada nana kena mak kabur tu nama tu balik. Tiga bu mana guna yang guna. Eu vou ser tipo no experience. Eu sou sumi engawia. Quando anisi, quando na vida não bilo é, saduren, what's down? O ele tipo tinha na tua mãe vale. Do tal ele tinha na tua mãe que rodou só tem um sal. E com que lá mal é que tipo? É na que na mata, na que na varrer vai na evil in drinking. Tem como na mulher agora? Na lenga levo tipo vi que anda na caipi tinha na unha nico. Que lá? Não na duro tipo menina agora, menina onde aí topa, baba baba não engo, na lava aqui da levo. Que vai correr da nevola tamo, da tua nevola tamo. Vai ter que bundo arroso com o tou ia cambulia na tama, também toba que quer no tou, caudo que quer no tou. É o segundo direito que é toba vaga bicho, nem toba vaga manua. Não galão galão, vi nada batalha, isso é o segundo direito. É na cau tu no vão então não nem não bom, tá bem como é na cor. Tu no covião, oi que está a segunda cai bicho. Que mais está a subir lá no mobile. Mole tu consegue ninguém angon, não vê tu no bico é. E como suco na linha angon, ela como é que na nanra. Kenda rubiwa kani nanra, sana kenda rubiwa kani nengona. Naka inda baza la ichi na kai bichi nikuwa. Naka na baga turanga taki ichi nengona. Buni kau, tuki, ngona daba sanga mi turanga kina. Losinga, darama tu nengona baga turanga. Oh, na tume tume, ya uchungu, sana mi udona tambua. Oh, waka rongo serekali. Mi uda kama na itatau, na lebu ni lasu. Ndunga na tambo lele, utaratoko ningo. Lebu, lebu, lebu. Na mi baga lele, ichi kubi kenda na itauke.
1: Aleluya.
0: Na nonda, Baga mana-mana tak cikgu. Ningguan ni kuliah mati ni kita malu-malu menemu baga tulewa. Wila dar tu nabi cilani. Nai labu kau itu membulak kita mati wali. Ngoli kita bukan dona night club. Eh udah katakan nama yuk kita bina. Job cikgu hari ini nak inform. Ya lala tu nabi bank account. Kalau ni baga sama. Gua kau yau biar taraf kali ini kuah. Nau nengguan nenggarabi kita nanti aboru. So bengguan lah. Kali bion dengi kali bi. Oiran abu. Dona italanoa, dona singa, au tigo boli maina koro ubaka watikina. Maina tikino na mena, bole kai QBS, dona koro ukuni dhabuta na edhana, miu marro ena nungu koro ni baka wati. Satambaka na nguni angona, kila nga ukenda na nguni angona. Kwa nda utukuni tu menda kadhi. Kadhi bira na isusu, kadhi bira na tu mendele ni abu, wira na ngo, na devil worshiping. Keto usini sudu batawa sena koro ngo. Nguni angona bisi ke sala kutunga, sala kutunga, sala kutunga. Rotoni tu nungu misi sudu baka maina bulu maka QBS. Lagu nak job, lesu mai losi. Lagu nak job, lesu mai losi. Gaya dunia kau ya, aku sah sorang sah, sah sini. Bicara tarik bilang bilang lew. Okey lah, total bilang gak usah nalu. Iku kelabu nak cuci nak proses. Ya, aku sih nak dibiarkan ruka matan tu nak tabelingu. Malah tadi nongko kor ni bukan mati. Aku sih nak dibiarkan tak, aku sih nak dibiarkan temu ruka. Gaya mana tali nita sih, roki tunggui. Eh, ambole ambole, nampak ter ter madawa. Eh, saya tu satu lagi kebiu nengon. Nak korai ni tu bang korai tu ya balau, korai tu nolomi binti grup. Unduri bunyi mango. Lingang guru ruh daki. Saya tu tiga nengon, saya ni kadi. Gua nak kau tu kena go. Aku bukan jadi double spin. Mau pasal siapa nak korol? Kerongat siapa nampung gua minum bumbu tu? Minum sahmin itu asli.

Eu sa lenga o kere bi buki. Kona sine ni ketea, ke muni na turanga ke ni maram. E li baka ndua. E da katu gana. Eu sa bula kasara tunga ni ulu, sa bula kani tasopo me niangona. Mi unge ika di baya, mungu itu kuna o kere bi buki. Unge ifa tarana ke tiyo, mungu na kajin. Sa wau. Amen. Waka sa mata kana siga, unu wa ke demando niangona, ar tu unro ke demando na tabelengu. Au so, au osia ke demando na lomani korungo. Ola katali niadu na wawino tobi na nungungu niangona. Nituna ngeli ka dibo na mata ngasi ndo na wala kalo mi kitule na mata ngi bulu makau rutu ngi bakara yo bichiren ibe no ndota ko simune ngor sartu be wala kana wamena tobi te ko mena ndu korngo da bana wamena tobi de bulu sip men na yango na mena ngunu na te boro era ndo banga takana no ndangasi mi ngarabi kino ndinge ngarabi kino ndakwanga so bana yango na mata ndo te ko sin so bana chi iko sin so bana wini moli iko sin so bana sudu ndo wasi ya bali bana ngasi lebu Dongan and Biloti, Don Bilo any Molly, Don Biloti, Segay was a sin and a kitten. Nangon are running round a Milo. Munu to sing a Taudaco. Hey, you should get up to go there, Munuchu. And the dog catches a man and a sow. A second in Donaman that's going to go a second in Donasau. The Tiamor got to come in the Kumuko Munuchu, Kila Kila de Kua. Kilan you got a Tiamor to come in the Kumuko Munuchu. Devils. Congo Satarabalele Medake Namara Walilia. Fakawella. Rabuli taki na mwani. Lagi labi mene TV. Labi mene ndami ndami. Labi mene kato uzo konga. Lepo nungo na kitu na tangani. Kitu ndo waka finzi. Oyao. Ni umani nchini bagi. Ni usadu rindo na mwana hatu kina songo. Tamani bisu waka lebo. Rindo tuyo na grosu na tabako. Menga yu wotina mwana mwana. Yau mungi ibuli atale tuyo na mendra mbia. Oyao siyaka ni unu mbia. Kona lebo ni uluka utu vya. Ni labi ndo ni merto umbulu kena kubichi nani. Mbulu kena matamani. Yau li ranga raga chukia. Lain dokondo kachikika. Na thoma isi ngomoni chi, chek taki niaka unime balance taki nabunu enri amai kine suri mbia, nesuri kango, suri kango. Baleta na dawa, baleta na ngaro ngaro, baleta na biela urai, na biela ndokai, na biela kata meka na biela indona ka, in fact, we are nothing, siang sarga ni indona ka. Siang, tos tal gasi. Praise the Lord, eh? Kuni da chiao, kuni switch off taka namu TV. Bida na mada usawa, chiao bagaita bichu ma imbure wai, ya ubasu imbure wai. Ngone ni dolo, Romani dolo kini tasi ni, posu sari wai tui, buriwe. Pole kachikini singi sudo na bibo lute kita kamai buriwe. Le siyo nang kasi libu miulako. Au sa atara ni birtu na da krosu tau, di lewa kachikini nguri. Mata na nonda ito mo waka panua, oya usindro ni lebo se lebo nungu kore ni basu. Kone rea lakamai kino china, kwe udu wakar wakar wakar tunungu momo. Satu kumai, mata ini rosta lakamai, utala kasi api, tui nambuke. Nambuke. Kome lai bata bai tabi kia usaka, rauchi kome kabina kaira na kaira, rautakan dona kaira, misamula kira kaira. Oke, yungu ni tasi. Rau chau nga musa mule kemu ni lakini tasiru. Metu kuni vei kemu ni na dhani ya ngwana. Kuni da chau. Hallelujah. Wine and strong drinks is not for the king. Kila ninda tora, le mueli, sa sengali kili kili kiri na tui. Sengali kili kili kiri na tui, merangunu wa ini. Sebe hiri na lubi ni tui, merangunu ya ngwana. Kusu chini focus na tui, koto mena nomu matabu wale. Iku kila chini yuko ndona tui ni matabu wale. Oiku na tama, iku chini yuko na tui ni nomu matabu wale. Oya uwe una tui ni nomu matabu wale. Le bona mo ke tarri dit sina bisuta ke mera tu rasa nga ko to mena no mata bale context ni mata bu bale oi ko bilu ta ke sina no mata bu bale god never intended ourselves to be a drunkard ke ta ka chiku birna lo benda mera ka ku ni mateni yo ta mata chiku ka sin to lu bale mena mata le he o dio ba ku sine o ngunu chiku ngai tun chiku birtu no le mera to ka ku ni mun kana tabako he he ndoku ni ba tabako sega yu sega ba tabako chu Lutu ndoni mo sosoma vije lutu na ni una lutu nga kibuna. Sanga ni rauni tukuni ndona ka ke baka mandanga iko daka bachu. Ke baka iko kana tapaka chu iko sembere iko lutu au ka biko sembere lutu. Iko mateni chu kumuni angona waibu waibu so waida banga. Ko idula ko idiri mudaba au ka biko sembere lutu. Amen. Mandanga ni ko sembere chu ne mota. Kornida. Ona ni kornida wasi etolu. Mateni kornida wasi etolu wasi ono. Iko bali nikalo. Kenda runa bali nikalo. Sekarang ni rawatan amatin tu kalau hiran dong matin. Kembali kau dong matin. Wai buso, wai bubu. Kau yang dikiri, kau yang bawa vitali. Umru, go, dong mix umru go. Yang matin udah katakan apa? Kita udah nunggu tapi tu nak boleh nasuk main kau ya. Tu lebih dari ngoni anran, atau lebih dari ngoni bunong balap. Kau itu ngoni ni naya. Ayah nak kena ngoni tasir, kita lebih dari ngoni bicilip. Sila barang buku ngoni mata. Satu eva lima nabo kiti. Sebab nak nasuka, seorang raw. Kita tiga umen umru, kita sangat ini boleh danis. Kona bora-bora ni umur orang geli pakila nang ni biasa na ni tu ref nang ni ngawi sen ngambil tadi ni tu lukau. Lukau lieli ambabu ndong ndong. Hei ko mateni chiko. Hei ko mateni chiko mulieli. Mbak tu

0: kau sin do lakaba. Ko yo yer kimam do ugal sa sin mo sabir. Sa kana mangi, ala san gubu gubuki. Hotia, ningo sa ngi tatara meti na matin. Sa ngi baka tuna buak. Eh, kanga tel bi bali ngo lakani kana iki kana iki kana iki. Ya na enolo ji dakaba ngoni turna timu endon. E bari wala tambia. Mateni la yoni. Ya ngai loma. Mangi, bakala salasa libu nakai ko dakaba riri las tu kina. Sa ngai mata las tu. Ni wotu wotu ngoni kusake le wotu kina matin ni kusabu waka. E bina kana kana banyu buak. Kando da menor, quando o sumei matou tudo na China, mus. Men. Quando o sumei matou tudo no mus. Ela com motor grite de. Ei, tu tocou no gender. Não vou nem ligar. Cabo na tua ganimburi, vai. Cabo na bunou basquina. Que bagar vina cachi bebina na bunou mburi. Viu na unha ngona. Que se me roma dentro de uma casa e vou ver tudo tal matando de cor. Cai ninguém ganha nem remo. Men. Nem ngona unu botico para lolo mata aqui gutico.
1: Men, tosta la casa.
0: Wine and strong drink is not for future king. Kwa sarangaya, kwa yutu kuna chuko. Ni kuna ndambe, kwa yukuna king ni matabu wale. Ni kuma ulithi retuna lubi, future king. Eh? Ratuna dorugu, na mwani leo maibale, princess and prince maibale. Na dhamo yukubia dhaka barita kachikiba, linda kama ndenyo lande na lotu, mberi nyo lande na buno, na matangali toko toko na yabu sango, linda kama isongo ni bango. Kwa yukubia koto mena context ni matabu wale. Eh? Yiku sababu ulithi retuna lubi, future king. Kwa yukubia nabili yute kama imure. E set na ngune angona, e set na ndona mbilo, e set na ilubu nitai, e set na kana marihuana, e set na kana tabako, e set na lasa itumba. E kakeda ngai tukuna ibola tambu nitambu yiko set. Mala, yiko sa wabu nitu. Mala, yiko sa wabu nitu ini mata wabu. Yiko bakatara. Lotu chiko bakatara, lotu ni bakatara. Kakeda ngai tara. Haleluya, hai. Kili kili na tui merangunu waini, sebeira na lubu nitui, merangunu angona. Waini song is never a custom tradition, Prince. Aku sekarang ni kereta bawa kantor ni bola tamu. Ni bola itu ni ocehna lutu, mereka hanya lubu nitai. Batam dulu tu, endo nando lubu batam nitai, batam sulu batam ni ocehna lutu. Aku susu mana lutu esile, kuni terlalu dalam. Sekarang ni kamu bawa datang lutu esile. Don't take me wrong. Aku kait cikun anak ini bola susu mekina. Ni bola nitai ni dia. Gas ini sila. Aku lewat tuan aku lutu, biar mati ni mati. Ni itu aku fikir sila dia. Oh ya, bos nanti kita tali tambah lagi. Oh ya, kau ni lima ni bawa terer bawa fikir. Tali main tuan turun ni aku. Oh. Tukun mo tal tal me doni tuika roni bisnalo doni biswak kwa na turagan ina ulang may roon zawi chwatang ako taman o tina na pati tal tal yung ano chu balita na lang balita na nukuto kuto kana lili ni urawa ka balita na kana kanto dun meta ka tal tal ni kuto sa may level bata unyan ko na sa tanandu sa sila kina na segregation mendoka ina tal tal ni tamata ni kalo iko tal tal iko sar sar chung may nikuha. Iko ngunian kono cuko. Nada biko biakai cuko birong sung sulut. Nada biko biakai cuko birong nomi bapa kos. Mata ni kan ni apa tam? Sana ni rawatan mati di tunikolo birong tau mati. Tiap kali iko mati ni cuko tal tawa. Garau lebih nak. Oh iko nanduri mati ni kalu. Ni tu kono ni apa tam? Mungkin kena kena kono dan nanduri mati ni kalu. Karena kalau bis kiri kiri buat cuko nandawi. Tiap kali mati ngo. Rasanya ni kelana dia nanan nanan tarik ni iko tal tawa. Iko sana ni tu kono bukan don. Ni sama ni bala bala tanah mati. Sul sul ni kalu nombulo tamu. Kasi nung tumulong ako ni Dani ang gona, awa kaya siyong may dake. Nung may duro siyong ang gona, menon dayto ba ba banua? Menon dayto ba ba bici? Menon dayto ni bisyo sorobi? Hey, na ang gona ay meron ang unang tiyabo, rero ba tama ikin na bisyo sorobi kina? Yung kusoba na ang gona ay mati na tamat. Yung kusoba na miyak, sen, sen mati na tamat. Kusoba na siya, sen mati na tamat.
2: Dragon is for the leadership of tomorrow.
0: Dora kasaya to siyong ang gona ni kuha. Libo ni mo ni sarakambo ha darat yung taon. Lebih nunggu ni sarat tunggu lima di tol lima ni salam. Bagi lagu tak minggu. Mata ni bagi nawa respect. Enjoy di tay. Nalebih nunggu ni rekam buat sarat tiga. Balik tanir sah. Saya nanti rekam semua balik. Beli tak kibinak. Nah konteks semua balik. Aku kait cemungu. Aku biar fokus. Aku biar zero ni. Aku biar kena natama natina. Kena turangan ibu nunggu. Kena sarat sarat cemungu. Yang sana tiri kembali. Aku sarat sarat cemungu balangi. Aku sarat sarat cemungu bici. Aku biar fokus. Aku biar challenge lagi. Aku nikuah. Nimber ni olah kau itu. Nimber ni olah kau nabonu. Nato kau nama tanggil dia busa.

0: Kalo, God knows that your identity. God knows your DNA. Niko ni taka pana job ngule. Kako ni tura matan? Rive ka unano masiyang ngule kaya siyang ngule na ilisin ilisin ni Kalo. It's about time you rise up. Sa nuto nuno taka pana kaya kundo nuno taka. Kesa nga? Resign. Kaya mo siyang taka siyono mi tutu. No mitan. Kau tumay matalin dende. Wala dona kandin. Duro chugo dona dawo sobo sa dalo mani koring kaya. Wala O kito ngui. Ni rabosa may nangasi. Rabosa may ingir sama tua. Sa tukun ni merang alu. Malita na dama. Nabi bilip sa akong tutu. Nandok ang doka. Nangading ka dia. Ewan ngayon 6 feet. Ewan 6 feet. Ewan yung return. Ewan sa... Ewan sa nangyari. Doon nga. Tendur man nangamay ng utahas. Tendur man return. Tamang uli. Tamang uli. Ewan sa matin yung tamatan yun. Ewan nga. Kaya ko tumay na matin. Sa siya nga kina namun. Nambulan ni bing dokay. Nambulan ni bing riri. May koran ni dokay. Siya nga. Tamang kong go. Nung kumamong go. Nung kuling go. Sa... Kaya rabosa na. Sala ko matangay. Ngayon sus talamin gawin. Ngayon lang ito kini rango nilaw. Kaya mo rongo ito nilipa karo ni Bosa na. Oo. Ni Bosa na tiki utan na nga nila. Ni Bosa na nilaw. Ndok ka nga sila. Muna mo nga ito ba. Tawag talaman yung bitali lang. Na Bosa na tiki. Kaya mami tiki. Kaya Bosa na tiki utan na nga ni nina yaw. Oo. Oo. Waka lolong. Kaya ito nga may nabibili. Ribelin. Kaya ko. Orang siya mabata. Ni sa tiki nga may kongo. Sa tiki mga ipos na mota. Tapos sa may nalino matapubali. Ibu sa tiki mo mga. Sa tiki mo tukunan. Wadi itali. Wadi okay mo Eu leu eu. Eu sarra da daca, sarra o tenho que lá botar e tei, eu sarra o tenho. Ni que anda sendo uma ninguém grave que louva a minha cara. Era tão grande tal chico menino one. Não tu não tu vos vos na turra ganha tamai rea vos que lhe menino se me dava nico. Ninga singa singa ninga relevo. Ninga singa singa ninga relevo. Tem vale que com gas chico bango. O nama que tu não me tu não gas tela bango. Sim não tu lá chico bango não me ninguém lá bango. Sim ai, não tu não vos que me rea war meso, ai warra. War meso. Na ibu kubu kengai kubu muri asyik bertunang muri nolibim. Kau kengai kau tak kamat sih kau. Bertunang muri nolibim.
1: Kena ucap dengan breakness, kosolo breakers, and rebellious youth.
0: Lalu tunggu bawa lagi. I don't need to dwell on that. Heh? Rongga dah nak kau tunang kasih lu. Wadi pasti ni tak tunang apa lebih besu. Kau ibici, lu bini lotu. Namboro, natambua. Waktu reku kau melambasa, korwa wilani. Wadi pasti ni tak tunang korwa lu bini lotu. Eh, okay, maka utala-tala si Bobo Sando, nolong mga mando, ayaw mandang mga mando, matusin na kami sa unang job. Nalaman naman ni Bici, nalaman nila minuto, sarap yung mali ni Bici. Kauta ko naman, so naman nilalay pila way. Marihuana, matin. Thaba tali, kani matin na dabay ko kilacho. Na matin, kauta may ng basulawa, kauta may na siyang nipindo kay, kauta may na biya-biya lebo ng gading-gadiya. Punong nga chini kina. Law breakers. Tarong yung mali ni Bici, wawa matin sak. Thaba pato kina matin, wawa matin sak. Zaman itu orang kata kita tiada, lihat orang kata orang kita kata, sama tiada, tiada, tiada, tiada, tiada. Kita orang itu nak lihat cikgu bisu kau, nama tiada. Tengok mana yang mana, kau tahu mai. Saya tu tahu mana yang nak kau bici, saya nak tini kau bah. Kita orang ini sarat cikgu mana turang ambil perempuan minista, turang ambil presiden ni. Aku boleh nama ni bulan, cikgu ni tutu ni beli tak. Kita kau mandi tu nak, kita kau mandi tu nak. Ni mana kita nak mati kita taring kita nak kalu. Nada bukan sambung tak ambil tanu kau bos, nada bukan sambung tak ambil tanu kau mati itu. Aku challenge lagi, nada liu liu nanti cikgu ni kau, nada sarat cikgu mana kau. Do something. Na kaibit sa mga lalama. We must do something. Na sila ni daloto chunga, maso chunga. Dabi reidi chunga bango. Kato chunga na ramon-ramon na mga lalama. Choba na ni mami kalaw. Ki mami baka binibinaka. Sige lima ni ko ni satalay na namuni bosa. Ay siya lima sa bukalima. Namuni bosa ni satalay. E na siya nga ni nalis talibale. Tangaw sa masula ka ng rambula. Siya mamay. Oye rin baka busun. Tangaw ni sarap ka mahalua. Oye rin baka rongan. Nanong ko kalaw. Kaya na namuni bosa. Namuni bosa hindi na kinibango. Rarama kina namun sa. Turang ang ingay lomani kima mina kailiti. Kima misang ramon rawa. Kima misang walo lama. Rauti kima mina ibu na ubukan dondono. Tono tono mata kau kaua. Durang durang. Dauti kina bosa mina koro. Meron ni bisa una kailiti. Melia lia di natamata. Ina kapali bu turang ni kima ni natakata kamana. Kima ni natakoso. Kima ni nabi bukara utak ibisu tari. Labi tiro kobi toka ibu karo rote ni damani. Cisu na ibu kambula. Ina kapali bu nasiam mamai. Sabo kanu ni bina katiko. Ni nabi bosa ina. Ni boleh ni kuwa. Kaya nabosa ni kalu. Tamata bukara. Kaya nabosa ni kalu. Tak apa kita hendak. Salib pun ibu nau, salib pun balik lalu, salib pun kaki kita rongga. Ia nak apa kita sambut tak? What are you doing about the word of God? Yang anda mending ding, dok apa kalau nak salib pun sungguh lalu, ding ding ding dong. Berita ni ding ding elok. Mereka pernah guna kata ramai dalam gaya berbudi dalam talkina.
2: Access Radio. Shout out to Access Radio. Access Radio in Wellington.